0: 97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.
1: Da se zna. Dan počinje sa nama.
2: Dan počinje sa nama.
1: Team Radio. Team Radio.